0: Ia kua te malu tato ka ingatake lau, veo ke lawana tuku atu he taimi ko teka, he taimi tuku atu hoki te awa note nek matua ki a lihe suwe na kama, ia poko he aho ki hana heo heo ningi mo ki tato i tenei tu lahui ahoi, ia kua taimi la tenei, hoko he taia ki te aloha te tuam tonanga lei, kai mahe lo ton toko hui le mui te heo hui tenei te matua, kua mahe hoki tato ke hui loki hui hui te tato ala leo tenei, ke tuku tuku moko te awa noni te matua, kai tai lahi.
1: Hei tai lahi lele, hei tai lahi te ingoa manu malo ye ke liho ki te tatu ka inga. E hei kalongono mai, kia mai hei kilema te tatu ka inga pito ai au kilani. Malo ni ki te mataka te olihe, vena hoki te mataki aluti. Pate kau hea ngai te leitio, e hei katina te programe ato ke lau. Hei tai lahi lele, onako te ahe apati te nei, taro ki te tatu ka matai he kupu ni, he kupu tari tono ki te tatu umale na na uruhale ki loto te malu malu te atoe te hanei ni wa kohe ni kohe vana la vai taritonu a goheo tina ke lia no vana la matu he te mana po kohe lia hoana gohe kata to te malu hoi ka taritonu a go tato uma na naga maki ke uma ke olo ki loto te malu malu te atoe te hanei e te talo kaka nga he kupu e mahi tato ke a ke ke hakto tu tele a e maha maki ke a e tato hawa linga pako tato ta mahi nga uma e tato ulanga ke lihi ano ni mate tulanga e tala ke hoka iloa e lava te kupo te atua ni wa mana te launga te matou matou hai heau te loti te hanei matou na e taranoa ki na mahi ne popoto ni ta mahi lava na hahi ne iti sisi paia na hao mana tu mai lava ko te pela ko te ni ko te te tino poto ni e vira te tino na hau te na hale lunga te papa ni kato te te tino te he poto na hau lunga te ono ne halo te ni te tai du te ni te ahoa te na rana na paku ki lalo me vanga na haka na kona e toka lima hei ne toka hoa hei ne na hai tala ki ne te matua ki a ya Eva ni wako ko Eva na kato hina e te ngata ni te Apollo e te nana to hina ya ta mutena na mahua te ta te aku kugla lu tena hala kada te mena ta wa mai te poto ka te atu o te poto te lano lang yo mai ta te kule hakili na tripai ki ke li na poto patino na me o man le hai ka he te te ho te ro te poto ka te lang te poto te atu a ni te to mai te ka uta uta a va nga u mai na mai o te atu a ya me te kupua te tripai ya te tro no ma wai wai wai wani ko na me lilo e ho kai lo ate te to te ko e na me la ke ki te am ha le te ko e na me la ye na ni ni ama dia ngamo ta wani ko to te na ko te ngara te ni mo mu wa te pa to ki ai va ha ki te ma to ki a lu ta ni wal mai ha ni na ni ni ko ke he ha ni na

mati haka tua tua nā minu ni urwa nai panga te tari tēnā ni vaha kei tuta ko te mea hanu kua ki hanau ki e ni o e hei ai koe he ko te kira te hanu tina uhio ko tō nuku ko tōku nuku ko te mea hanu kua ki e te mea o te kua te ai au ni tā wala vaha kita e te te kai te o te lana kita tui loa taku manu ia ngā o ruta ni kua ihan kita tupua ngā mai ai iu ke lihio Ko te mātua ko Māli, te mātua o Yehiu, te ngāli ko, hama na tumai haki wā ngai tala vōu ni nā hua huanga na mahai ke tau ni, la haere te au langa, kai anako tōna katua tō ki pelene te atua ni, nunga tōna na yuha, na koia na hana mai te perenihe ni, me nā ra ke Yehiu ki lihe o te tātua ni kaka ola. E te mātua na takumai koe ko Ioana, Ioana, te whai e te litui o Luka Valu Tōlu, he te mātua, ka te anganga na tau tua na ka anganga li hiohi na ko lora pana ina ke tau tua te ngalo te tua ma tau hini ma ki a puto lu na vana vi na ko te na la i te ma tala ha popo te ha wa ha ka mo na tu mai la ke te au he na mo he na ko ha hine tau le lea na tala vo ni ke ta e ta u a ta tu ke mo ta tu te poto te anganga te poto mai te ko te tua ke mai ta tu ke ka sino ka to tua na ho huanga te tua mo ta tu ola nga ni te mana e ko ha mana tu mai ke mau ti no ko me hoi na ta ki tahi e orunga tahi mana ho huanga te tua mo to ola nga ni pe la ni wa ta tu ho me hoi e te ka tu te ma huanga he hoi ta wa he mau mau ni to te ola ma te taimi kai hoai ma te mauti no ko hoa ngā luanga e hoai te he tono ka hakai kunga e a ngai pe ala wakiti hoa huanga te atua mo tō la ngani ke hoke te kore hoa langa manuia ma he hoka moe moe te nala he vaya ngā hakano te tele ki tā te wala mai te tuhi o te ngalu mai te tuhi o Filipi ta kupo e hoa huru tonu ko moha ia hio hai hio he mea ni ona te atua mai e ia te maa lohi kaka maa keke mai au. Tena lai te maa kupu ai te au lawa te tau lunga he kupu. Ni he kupu ka maa lohi mai te kupu te atua a wa hea te nei o te ngā luenga ni wala mai te ngā luenga te ato wup ma lele he nā kohai nā hai hui au ki o nā te akoro nā ni e te ato wup ma te ngā luenga te kutari tonu te atua ke tā laki makai loa ki tā lele i a ngai ki te mana hohongia o te tato ato ke vela ki tato kuna hahine poto ni mana tina tama loa po poto i tui pai a toka lahi lele ni mahi ki tātou ki tāla ki maka i loa tera ki ata ke ngahi tātou loto tātou nuku ki ata si a te atu e nā tonu i e nā ni nei la tātou ko tau nuku mai tai te nei kai ratu e nā tama vaenga a ngai ki nā te a ke ngai hoi mo toke lau ni mo au ki lani o te ranga mua mua ko te aheo hulu hoa aheo hea hulu hoa yuni ni te ke kira mo bau te kāle ngā tāku mauti no ai hako. I o ko tahe hea, tana lua te mahina o yuni, e hai te hono tanga toki lau ka maia nā lotu, ko te aha tu tahi, e hai te tātou hale hea te nai te hori grey lean, ko te nā la, te nā te wanga mua mua ni, tā laki hoka i loa, ko te hono tanga te nā he hono e o mōna toke lau, e hoke toke lau runga uki lāni ni, e hoka i loa tā laki, e ko nā hono taki mahina lava, e hoka i loa i ni wāanga hoka te tupu, nia ni wāanga e te tau ke ki tātou i loa, ni hoka a ringa, ni mahi awa nora ka mahuta mahi loke ki tātou i te tūranga lava tau ati ake, ai maka mā popo ai toke lau uki lāni. Tēnā lehe wāanga mō mō, te hai hulu hua o yuni, o te hai hulu hua o yuni, o te nā hui lā, o nā hui lā, o te wāanga te nā te taimi nei, i nā tūlanga tau ati ake lava tātou i lunga o uki lāni, ni te haka mōi mōi wāke hito ke lau septa, ni tuku he konga hui lava i mahi kawa lahi ma mā o popo ma ati ake ai toke lau. Lahi nā pili toke lau taimi nei te ngāli kō wā e hoa i yuma, i te hanga moe moe te atua. Hei he mea hoi tau anua ka hei te atua. Ni ko tēnā la, ko tēnā te hanga tanga, ko te hakatinonga ko he fundraising. I o hei ko he, e tako he fundraising, he engagement, ni tēnā ringa ko he, he ngata hei kiri hei leni, ka he awanoa lahi mahuta, mahuta ai mahi ko tanga ai, he ngata ko tātou tangata lawa toke lau, i lunga o kilani o mai, i hoa hoa tau kilani, ka wina o kilama nā paanga, nā tau tuanga tu tau tahi tu nā tau tuanga te malo i e ngā lulue mai ha pote tātou tangata ni nā service providers ki he kehe ma nā tau tuanga hangi wā te malo ko te nā hui la ko te he hiva hapitoa tau ko he winter pō te nā hai te ahe huru

0: mahi aha to nai i te mahi na iulai i te te weekend te nā te mataliki ni te nalaka te hini o te mataliki winter ball ni e katulo atu hae hae te nei ka nao te awa noa te nei ni ko te nala ni te nao inga hae koe kila vei a ko he winter ball ka kakai hae koe kila hua e hoa atili ki te ata mamao ko he mahutanga te he kutanga ai he ngata ka maa keke ai te sa kutanga maha iloa kila va te ka e ngata te lau ka vina nā panga te ko nā sas pa maira nā tatuanga ki he ke he e ngā lulue ma he potu ma te ka hata he te lau e tā ua la ni i he kikila ala ka tātou la ni he tātou kila o e hui e te tau te ha mea mua mua e hai whea e hai te Ellerslie race course ko te konga tēnā e hewe program wera pe bring new market ka he konga lahi tēnā pe vega he konga lahi tēnā mua mua ka kawike i he hipakta ve mato ke lau te konga tēnā e mamai a delia mani hai na mai pui ponga po ni koni ni hokata hinga pe ni koni amea na conference amea pe na po ni ball ni ka lahi hua e hale te konga tēnā e te haka moe moe toka lima he lau ono he lau tina mai ke hiki ei ko te hini la ko te mataliki winter ball ko te tau te tike te he lau lima he hulu te tau te lau lau to he hulu te noho ai ahe he lau ahe lima he lau ni hai lau tato mahau hau te ve ahe tato mahau tato na he ni me kikira ve te tau ngata ni te tau ngata hai tato kila hua hua atili ni pe kikira mamao ko tō hao hongrawa tēnā ki tōke lau te tau hanga kātua. Hai tōng heo he lau lima he hulu, ni pehe ahe he lau lima he hulu, a pehe ahe lima he lau nako tōka lahi ki tātou mawa he tōka he hulu, te tāra ki tāra heoa. Ni tāna wenga ko he hao hongrawa tēnā ki tōke lau au ki lani te tau hanga kātua, ni tōna ngā tau he lau lima he hulu. Aira mahala kāpe tūke he lau he hulu i taimi nei, pehe hulu tāla, ni. E pātu lava e maua lava te a, tau tiketi, te tiketi la te nā i loto ai, tau mea kai, te pō, ni, te o moe, e te dessert, hei tau vai inu, ki o mali e pehe vai. Ni ei te pā pehe kua hata wai nāwa maruhi mō, ki la tau tau hui ani, kaka te he lauli mai hulu, e lera tau mea kai, te o moe ngali, ni, te mai tropical menu, na tau ai tau, vai inu hei mali, e tau vai, e tau dessert. Vena le atu, hei tau kila, a tili ki kila ve ia ko tō ko tō hao te ki a tia ke ia au ki lani. A tia ke ve hui a ni he ngata wa vena le atu ko tāka moe moe ke ito lau center ke ito ke lau hall. Te mine i wei nanga lunga e hai e te lau laua au ki lani a wara te tamatrihi tene ki a meti ni leo ni e hena ta mana ko tātou i loto a vena te lau lau ni a vehipiri tene ki mato ki a hene ka anoha edem. Ni manama ma te kauhanga rawa kata te lau lau to he hulu ngāru tu e katahi ni mo kati kau kau na tau tua ke tau mahe lau kaha mao popo e tangata te lau ma ati ake nā vāi ngā mahe ki tau tau nuku e nā tangu nā mai mi tinga tangu nā vāi ngā hoho ma ma naki ki e tātou tamaram nā mātua ni ko tēnā lehe vāi ngā hei hei tu ai ka tau wa heo tiketi ka tau heo tiketi nā le atu he he lau li mahe hulu tō heo kai ome maha ho me o ka te tau ngā tā he te mau mau pako hea he ai ngā kira pe nā ki kila ma mau he ato heo ki tau lau gila ni te tau hanga kātoa he lau li mahe hulu kai ni ko te vea tau e haka pipiki rato te tuhi te hokai loa ai na hai hao mai koe, na hai hao mai te kai na te ia. A ua ko he ngā runga te hei tātou ke ati ake, ia toke lau awa he mahua o hanau a toke lau nā tau he ngā e heau. Ni mo nā te pula ngā e heau ko te lai e te vanga te nai teimi ne, hei ngā ngā runga au ki lani. Ano a te hei e te pula he ngā runga mō tanga tātou ke lau, ni hei lana e te tātou tautuanga mau tu te kua yei te minei nā kai ngā toki lau he poti rawa te kui atu te se ko tanga whana wora ngā toki lau ni kato collective te minei ni ngō toka lahi le nā kai ngā he poti marango lango e nā vāi ngā iena mahi ki atia ki mahi hani nā kai ngā iena i ru nyara ni vāi ngā lako bia ai ni tau tua ngai ho tanga ki ei kun te mahi hani ngā lako nā vāi mahi ki atia ki ai nā kai ngā ni tina ngā he tau tua ngā wako toke lau au ki langi e kua toko vehe o he provider hoki wako i tau tuanga e a wala mai te whanaura tātou kolekti mahi ke hea poti ai tātou tangata hei lau tātou ki langa tahi o nga ngalunga i ena i te kikira ma mao ni ni ngere toke lau senta wa e hanu e hua e hanu haka lahi taimi nei ko toke lau anoa ai e ngali mama me ta to re na mon ta ai la ko kila ya ngalo ki mo te le le ni to ko e ho ya ho ko na te ke na ye e to help the with support the ruta hi ni ta we na he ko ni pa na ta wa no ni ma na e e te ta ka to te na pele ni na ho ho nga te ho nga wa ki la ni e te na he te ba na he to ai ho ta ho ti ke ti ni hai ho la ke ho ti ke ti ha na tu te ho ta na te na te ho lu e hulu hoa, te hau hea hulu hoa o yuni, o he ma mao, o he ma mao, hawe te nuara wai ni, te hau hea te ka, hea uti, hea i tua mai. Nā tike tuku haka ewa, ko haka hela lau. Hei, manako mehe tike, si te rohi mai te matara te o lihe te leitio, pe te rohi ni ehu te, na, ni e nā video kamata i tuku atu, te mai pulihi tene, a tenu haka i loa atili, a hukilewa nā vanga i e nei, ka ki promote haka i loa atili, mana a te lohoni langa, hei manako mian tike ti, ni, wa hua, ko kamata tuha na tiketi hai la he hao he na tuha tau na tiketi ka tau he au lau lau tuha ke au o mana ka inga pe ho kai loa atili na tuha tuha ve na digo te o to hao te na ki toke lau ka to ni wai ke ri le te langa kupu ko i loa e hai ho ve nei ni ta to na he le lea o he ata to he ata o mau mai he ata to ta he ata to lau hai mo he ai ita la de he ata au hai motu kuku ni he ata au hai motu gela au he ata au hai motu gela au kila ni ni ko he ala va ni o po he ala tau tu ai ko e ni ko ko tau tu ki tuke lau au kila ni pe ko to na ka le hia ko e te na ko te tonga ka i te i kunga lo po he a po he ala va ko ko e ho ai hia ko tuke lau au kila ni ni ko te na ha ma he he tu ai ni na te ma ha ka le ngi tu ko te te wi nei a e lai lena vanga ni ka no te taimi ka te meta ua ni ua tu ko te ava no ke i lo ai na vanga ta ua la hi ne i te tanga to ka te hulu hoa o i ni na hula te ha te ni ko te hiva to te winter po te hulu tahi o i lai a ha to na i ni te na u kamata ha ka i lo te tau na ti ke ti ha la ko ho sa ti ke ti io e mana ko mi ha ki tau lua ta ta lo mai to ke lau ni tau lua e pāngo ho heo heo ala wa wā tātou ngalu ha tahi ka tātou e he matataku ni wala wai te tuhi o lua Timoteo ta momo te hitu ni na hiki mai te atu ki te tāua he loto mataku ni kana hiki mai te atu ki te tāua te mahai ni te aloha kai maihe ko te to mai ko te mahau hau e ala e ati ake ke hoai na wanga ye nei e ngata mo tatou ka inga ni wai ate kero koe hati loto tana me mua mua la vai loto to ka inga tau hanao ia de la koe te ka lehi en tō nuku mto ke lau katoa tēnā la hawai ngai e hawai loa atu ka kawatu koni aroha ngai taimi tēnei e te muetu nā aroha ngai kutu mātu louna Sini Manuele e tēnei kutu nā katoa e kutu nā ko te mahi hoa mai te hete ni hei hei a ni kai hei kundu mātua ka holongolongo mai kai mamulia tina alohaanga ki te koe te mātua ki hamanuia koe te atua i te ola malo lo kai mai hei te tino te mahau hau kai hiri te anganga a wā nga tautua ngai hai e koe moto ka inga ta wāwanga ta wānau kai mai hei te kau kai ngātua kai mai hei hoki mote atua i te ka lehi a tautua ai koe io atu mo yau kila vai e hai na ta tuanga ke vi ki a pe te anoha te atua ni ai mo hana o kua loha anga ki te tamana ki a titi e ko i loi taimi nei ki a ni e ho ve nei ho longo mai taimi nei ho mali atu ho hi te pato hi koe ka ko ka tau mai ma lohi ni ka koe la koe ho longo longo ni wa koe ta ko longo ka te leitio na he ha ni mo tu la na loha ki te tamana ki tau hi ma maua pea koe te ola malo lo, kai mai he te tino, te mahau hau, kai mai he toa nganga hau ni, e haka ola matau hei pea koe e te atua, te hata hatu pea te nganga pai. Ia ma heo he mātou, ma he tamana, te whānau, pe wahi mirawe te minei, e mara kumia he haole tu tele, ni pe te kupa te atua, ni ki tātou ua, o nahi nga nga nga hua atu tu hai, ko te te kupo te atua to te anga pa ngila va e lo to ki ta ta i ma ke ke ha po ti ma ki ta wa na me ma ha ki ho i ma hui hui ai ta ta to i ma ha no ngai ho ai ka hi hi li ke hui hui a ma vi ki ai te atua mi te na me va nga ko tu wa tu ka va ni to li he ma du ti te ka ha te lecio a te la ni mo te va no ma o pe ki ha i la te na va ke to ke lau ni kai ke watu he kama bianga te vai hanei mana nga luenga ni kua o ho mo vai hanei kai mandia ra ko lu te loha te tua pena ke te lau kata ho lo mai ka tai la hilele
1: ka tai ni tomato mo to ha ma ki tato polo kala me te ne hu ahu manu e na na pele ni te vai ho ka tu laki mai ni
0: Aloha lai,
1: atene
0: lutsi.
1: Vena hoki,
0: hane. Ha, ha.
2: PMN, Tokelau.

Le mano, to sport, o to tonga i tala o tato talonga i le neifo i aso sabati, tolu se fulu mani tasiome, lua afe lua se fulu leono. Tawulunga ai fo i ufea mga luengo le ne masina, masina o mei. Ai, tatala lua i ai, le fa mana tuina o la tanga ngana, i to tonu o New Zealand Aotearoa nei. Ia toi fa pai atu se nganga fa afitai, se fa talofa, i le mamalu na tatu utunu, i la o to tapo inga, ia o lo fai mai maota malawa, ia o la tau fo i mafuta mai lunga, o le aungo le tele, ia po o so se tafa e fio le kilope, le i vahango le fiafi, toi fa talo fatu to tol manino, lo to mamalu, ma alo le tawatai, ma alo fo i le pale, ia i fe au manga aluenga mai se ai, le tawalunga ina, ia o te ute masani, o le aso sa pati pa ia o le tua. Sa o tato ulu fale ai, ilona malu malu, e au vatu le vi inga, ma le fa manu, ilona alofa malu na angalelei. Nea fia fia nenei. Sa mai tau ina ai, ia pifo i ona sila mai mua nisi o le tato watunu, ilunga o penga ta vailangi po le apio folinga, sa fasala lautu usau ina atu ai, ia le fata singa pe ona a fatino le tato por kalame. Ia por le tato wala leo nei. I le tatala ina, alo ia o le tanga ngana. Ia ile nei e fiafi, ia moli le ngā faftai tato mahalofa alolongia, pe ona faavano mailo lato taimi. Ia ito sai ma le tato maftanga. Ia ile su mai fo, ia le sunga le fafengainga, po le ti akono, ia digen sa nele, po le ulinganga, ia fai masuya tu mavave, a inga sa levi, ia nate moli tu, ya mamo moli foi la palapa malo ile atua ya mese foi le fa mana tuina o la tanga ngana ma tango fi ne fiafi ma wolunga le viinga o le tua ya pe ona feo fo futa yai ile fa moe moe o le ngana sa moa o le autu o le nei tu sanga pe ona silfia le tatu tuno o le e a fu mai maunga te tele se manuia o le no e a fu mai maunga te tele manuia le no ya moli fo le ngang fa futa mal fa malo ya ila tou sa malanga mai ila tou fo isa auto va mai fa moy moy le nei aso ya pe ona ye ya tatu malo fa alolongia ya ele tau le tau fa ilo ya tupu matamali ole tunu o pe ona tatu mafuta le nei fiafi ya pe fo ona ye le tinaya i inga ya pe ona fai masuio tatu ala leo fo yonisio tupu ole tunu sa fainga luenga ya sa tau tua foi ya ile au au nanga le tato wala leo ya pe foi ona fanga solo ai sitasio folo fa tala nonga ile afia finei ya madino ha ya au fala ya nisi foi o tamali i pe ona il fitlenga ele moa ya ole sunga ya professor sa ilau ya mesi foi i tikin sa nele ya o tatu tama fa le nganga ya o le tato wa onga le Roscommon School sa mo bilingual unit ya moli le ngang faf te tele ya fitlenga ya politofa ya fa mota noa se ma le fayo ya mal mamalu matua sa malanga mai ile tatu fa ta singa ne fiafi vi ele tua faf tai tai lo to titi fai tamba to lango lango sua i alu ma fan nau pe ona tongi fo isa lato ma ale ne fiafi se lato fa fi fianga o se pesia o se tala ya awa fo ile tatu por kala me fa nga solo ne fiafi ya fa ye lali fa to va e modi tu o twice e five day ya ila o tu ta po inga sabo ta manu e fa mo mo le nei fiafi ala ta tu se lo ya inicio tala o talonga o to tonga talonga nei fiafi ya pe ona sir fi ta tu tu Ole vaya solo nei fa yungo le nei vaya solo fa nga solo ta mun sanga ta to fitu haters bc sevens ile so ile vaya solo nei my loveless for riley as tonai ma le so ile pulo ta mai dai manu ma lo fiti ile la ta longa ma america lo su maleo no su maleva manu ma lo australia ata mai dai ile la ta longa ma africa saute lo su maleo no ile su malua ta longa li ya yeah. manu ma lo tu lo Manu maloa ia ile awa New Zealand lii. Faa se fulu ai ia Uruguay ele ai. Awa atintina lii manilata alonga msia mani. Manu maloa atintina luas malfitu ile se fulu malfitu wa asia mani. Ta alonga tamai dai ya bani mu Brazil. Manu maloa ya bani luas malfa ile fitu wa Brazil. Ile ta alonga tamai dai ile awa New Zealand. Sa manu maloa ya atintina tolu se fulu malevalu ile fitu a atintina.
Se me le talonga ma lii. Ile vao Australia ma Kenya ma numalo Australia sfuma lima ile se fulu a Kenya. O le talonga ile vao Afrika saute ma le awa pelitania ma numalo Afrika saute talonga lii se fulu ma le fitu ile se fulu ma le nua pelitania. Se mai le pusi talonga tama itai manu malo kanata ya Spain tolus malima ile lima talonga falani ma Peletania manu malo falani tolus malfa ile leai ile talonga fa taulunga ai talonga ole so farile sa ta alo ai fiti ya venaga vaglevo male au falani manu malo fiti lo so maleono ile se fulu malelua a falani se mai talonga ile aswana nafi Ya peo na fanga solo kick off le tamulusanga ta lungal pusi a lii manu malo i Spain ile luas fumaleono ile luas fumantasi a America ta lungal pulpi a tama itai manu malo America ile luas fumaleono ile se fulu malelua Afrika isaute ta lungal na tama itai ile ta lungal na soo ai a tama itai mana ir finau ta lungal Australia mafiti manu malo Australia fa se fulu malelima ile lima afiti Ile talonga a lii lava Ile awa ni usila Pole awa tato atunu Aotearoa Ia na ta alma siyamani Tolu na manmalo ini usila Ile se fulu malelua a siyamani Tolu suma tolu ili se fulu malelua a siyamani Se mai ile talonga na soo ai A lii leva atintina ma Uruguay Manu malo atintina faa se fulu Ile se fulu male faa Uruguay Talonga ya bani ma atintina Awata maitai Manu malo ya bani Awata maitai Ile tolu sumaritolu Ile se fulu atintina Talonga tamaitai Awa New Zealand Faa se fulu na manu malo ya Brazil E se fulu malilua Pulu ali ile pul ei ta alo Australia Britania man malo Australia lua se formale o no ile lua se mantasi a Britania ile talonga ali i Africa South ma Kenya se formale fan man malo Africa South ile le ai Kenya Canada ma Britania au ta ma itai manu malo Canada lua se formale tasi ile se folo male lua a Britania ile talonga ta ma itai pusi Ile vao falani ma Spain, manu maloa i falani, tolu sifunman tolu ile fitu a Spaniolo. Ile talonga lii fiti ma Amerika, manu maloa fiti sifunmaliva ile fitu a Amerika. Ile talonga lii ile vao falani ma Spaniolo po Spain, manu maloa falani sifunmaliva ile sifunmalefa a Spain. Ile talonga lwa tamai dai Afrika isaute mafiti manu malo fiti sfumale fitu ile se fulmale lua le awan tamai dai Afrika isaute. Talonga Australia ma Amerika ile talonga tamai dai manu malo ai Amerika sfumale fa ile se fulu a Australia. Brazil ma Argentina awan tamai dai manu malo Brazil sfumale fa ile fitu a Argentina. Ile talonga le vao tamai tai a New Zealand ma Japani, manu malo New Zealand faa sfumale fitu, ile se fulu male faa Japani. Ile talonga le vao Spain ma Peletania, tamai tai manu malo Spaniolo lua sfumale ono, ile lea i Peletania. Talonga ile vao Kanata ma Falani, manu malo Kanata au tamai tai lua sfumale faa ile fitu wa Falani. Talonga li i Uruguay ma Siamani, lima sfumale lua Siamani, ile lea i a Uruguay, tamusanga alii. Ile talonga Argentina ma New Zealand, manu ma loa i loa ma Argentina, ile tato awa New Zealand alii, lua sumalfa ile leai, woi kafiolai, leai mungakuai. Ile talonga lewa Kenya, ma Peletania, manu ma loa Kenya sumali lua ile fitu wa Peletania. Talonga lewa Afrika saute ma Australia, Ile talonga lii manu malo Australia lus malfa sumalfa Afrika saute. Ile talonga le vao falani ma Amerika ile tupa lii manu malo falani sumaliva ile sumalfa. Ile solo valaya o leo te vava aia tu le lisi o talonga le fanga solo. Ile teminei o loo live le talonga ile vaa. O Argentina ma Peletania ili sa ilinga lea o situlanga sumatasi o lea ua mauti noa le semifinal a lii mua mua
peona manu mahalo mai yai ia Australia woi manu mahalo Australia ya fiti nuas fun maletasi se fun malefa cup men's cup semifinals le o fanga solo ile cup semifinal dama itai o le te va vai atu o pa u lo matato ile au Australia manu malo Australia lus malvalu lus maleono ata mai tai no londo winga ele o sao fangale au ata mai tai ai mole awali ele o sao fanga foi le tato au li pe ona fatu langa mai ai o le suenga siampini o le ole a fatino le aso nga fua fili fili ole tawa ete tawa O le sa ilinga o le so nga sempini le fa fofoina mo le aso nga fua o i mo le aso a tayo tayo le smalolo tulanga lima o Spain ma New Zealand o le ala ili tulanga a itu paoli le ala fina o tuai New Zealand ma Spain tulanga tolu sa ili e fiti ma Argentina ili tu paoli o le cup final a tama itayo la ata aloa ya Australia ma America cup final ili tu paoli o le ata aloa ya Australia ma Afrika isaute Ia o vaenga nā, pe ona iai, le taa longa, la ka pi, Rugby Sevens. Ia o afo tse fia na tātou tano. Tātou se atu lea, ia tātou taa longa le Super Rugby Pacific. Ile nei fo i tau sanga, ia i lona tau walunga, ole taa mulisanga, round robin, se fulu male ono vai aso, talu o na whaanga solo. Ile vao Crusader Maclaistete Hurricanes Wellington mata ina le ta longa le ioe ile ma ma yantu la ima Maclaistete ya ya me se le finau a le Crusader ya maru pui pui ya lona malai fo awange ifa tangasi si so onga so lia lona malai Crusader manu malo fa su marfitu ile se fun malfa Wellington Hurricanes Ele ta longa na so o ai las fraile las sona nafi o las as fraile los maliva me sa ta alo ai le Queensland Reds malefiti and drua manu ma lo Queensland Reds fast full malima ele luas mole fa ale drua Ele ta longa ele as sona nafi sa ta alo ai le Brumbies male moana pacifica some good news Ai mai se pati pati, au mai se pati pati, manu malo la moana pacifica. Ilana ta alonga muli muli la soana nafi, lua se fulu male tasi, ele se fulu maleiva, ale Brumbies mai au se talia. Ele ta alonga le ma le vao matai, po le mana Chiefs, ma le Auckland Blues, manu malo le Chiefs, lima se fulu maleiva na ai, ele tolu se fulu male fa le Auckland Blues. Ile ta longa muli muli ole super rugby pe ona ile pon po sa ta alo ile warriors ma australia ma le western force manu malo ole western force tolus full man jasi ile lua se fulu ma le lima ale warriors ya tu longa na pe ona ia ta tu ta longa ile nei fo i vai aso ma le tau longa ina o ta longa le round robin mole super rugby pacific stai mi oi luma fa ta onto ya swinga sem pindio le nei tu sanga ya wa fo i le ta to super rugby mole fa mana duina o le tolu se fulu tau sanga talu ona fa vaina o le ta to anga ia tu i le Fa'ailo i unga pe ona yai le NPC round o lo fa'atino i Samoa. Ya pe on tu ina mai e le tato laka pi Samoa. Ya i unga foio ta lunga pe ona yai le round four. Ta muru sanga lo na fa'ale dei. O vai yeso, ta lunga fa'a solo le Federal Pacific Insurance NPC. Lo afi lo sumalono tato tru. O le fa'afonga mai la o i unga yai pe ona yai tato ta lunga. Ile malai mua mua i tuana i mato. Tamurusanga tama i tai, manu malo sa fata, ya i tua tane. Tolu sumalfa na ai, ile sifu malfitu au tama i tai. Ile au senior A, a i tua tane, manu malo ai a ana west, lima sifu malfa, ile lua sifu malelua, ale i tua tane. Se mai ile tamurusanga le isi talonga le senior A, Manu malo sa fata ile sorry manu malo si umu ya sa fata fast from altasi ile lua se fulu male lua sa fata talonga ya sa fatino il malae i tuanaimato number one tuanaimato field number two
Awa tama e ta isa ta aloai, manu maloa pia ya Anna West, fas malvalu ilelea ya Anna West. Under 19 sa ta aloai a Anna West mai tuotane, manu maloa Anna West, fas malitolu isu malfitu i tuotane. Le isi ta longa le under 19 sa ta aloai sa fata msi umu, manu malo sa fata, se fulu malelima isu malitolu si umu. Ta longa ia sa fatino le malaya numero lua atuana imato. Don Bosco. Isale longa sa fatino ai leisi ta mulsanga. Ile under 19 sa palauli masa tupaitea. Ta alo male au mai fasale le anga, manu malo fasale le anga. Lima se fuluana ai le luas fumatasi palauli masa tupaitea. Ile senior A, malai sale longa Don Bosco. Sa ta alo fasale le anga, ma papau, palauli masa tupaitea. Manu malo ya iai fasale le anga, fitu sumatasi ile le ai palauli masa tupaitea. Ile tamun sanga bon ta longa na fatino il malai fasi totai ile malai le onga a fasi totai primary school ta longa tama itai ta ta alo palauli sa lenga sa tu paitea male au mai ale pata pita yane manu malo ale pata sumal valwanai ile se ful male ba palauli sa lenga sa tu paitea ile ta longa le under 19s le vawa ana male pata sa fatino fasi totai manu malo ale pata iva ile fitu wa ana Ile talonga senior A sa fatino le malai lava i fasto tai manu maloa ia ana lua sumalefa ile se fulu malilima a lipata. I ungana pe ona iaia tatu talonga i le tamu sanga fanga solo fa i tu malo i tutono sio tatu o tunu tu sa wina atu le lango lango sua le Federal Pacific Insurance a i mese le ofiso tu tutono le laka pisa moa. Ya o auia pio na silafia senior A pool A fale a lili fasale anga tu atane a na west palauli misa tu paitea senior A pool B apia le pata si umu safata ma ana awanta mai ta yolo fi nau ma tau sirio le tamu sanga ne tu sanga o apia palauli sa lenga sa tu paitea o i tu atane a le pata a na west masafata Under 19s in tamu sanga lavale le NBC fai tu malo le lakapi Samoa Paul A o fale a lili fasale le anga i tuotane a na West Palauli msa tupaitea. Fapena fo ile Paul B tutusa male senior A. Yo ingwa na pio na iya tatu talonga maiseo tatu watonu u Samoa ya maise a ile anga atu o le tamusanga ile tamusanga lona lima le vayas fo. Now, Leo o tato se mai nei, ile tamusanga ele NRL. Laka piliki, National Rugby League, to hotele ni tato otunu, alala mapapa au to tono New Zealand nei, o loo lango lango sua, ma lango lango malosi, ma ave o lato se leni, i awa au se talia, a o leo tu ufau se tato New Zealand Warriors. Ma lo le tapoi, ma lo fo ile, tau mahate mate, i tu langa pio nei, ta longa le nava yaso. Le aso fa roile, sa ta aloai, le Cronulla Sharks, ma le men, Sigos ile malai i Sydney Australia manu malo le Cronulla Sharks luas fumale vanuana ai ile luas fumale lua le Sigos ile talonga le Newcastle Knights male Parramatta Eels ma nei voi tutu so ai o talonga le luas fumale vanu voi ile luas fumale lua pe ia ngafaingi kongwa la walia ia lato ai mese talonga foia nisi yo talonga ma nai ele fati nonga talonga mai ele mtanga si yo a ele fai uwa ele fi nau le mahalo losi yo dama ya misi le mahanava last se e mai le talonga le West Tigers male tato Bulldogs Ya mo si fi tatu tunu manu malo ile West Tigers los malua ile se fuma leo no le Bulldogs ile talonga le vale Melbourne Storms male Sydney Roosters manu malo le Melbourne Storms fuma le valu ile fa le sunga ya so afa longo oko o le melo i palanga e Australia so afa longo O tawawa na le aise palangi Australia e le fifi ta ule ngore sunga ya su avalongo. Ma lor fina, ya mese ei tom fenga si alo la tunu, ya talu si eia. Sa pisa ni fo i leanga defense a su avalongo, ai va va ilal mero e. Ma losi a defense a do ina nefoi vayaso, ya mese ei le attack. Ma lo, ya ma nisi o uso, ma tamafana wa tatu tunu o loo
finfinau yu tonu le tam sanga. Ile talonga le vale Brisbane Broncos Mali Dragons, manu ma lo Dragons tonu se funu ile luasa maleono ale Broncos. Talonga le Raiders Mali Cowboys, manu ma lo le Raiders Camper Raiders, luasa fun maleono ile se fun male lua ale Cowboys ina nei vai ngole fiafi. A ole taimi lale nei, toi lua minute ona ta leole i tūlai se fulu. Ai toi fitu minute ona fa mahae a lolea. Ole ta alonga olo fi nau ili tato New Zealand Warriors. Up the was, go the Warriors. Ia e mai se le Penrith Panthers. O leo te vavai etu i ayo talonga. Lua se fulu le Panthers. Ile se fulu male Warriors, se fulu male valu o tato Warriors. Ai toi fitu minute. To e fitu a minute, ya pe ono min, fitu minute ma losu se kone, le toi, ona fama hai ano ta along. A leo te vai etu, ma ngai a leo ai. Lua le silike isi el pentas. Talon si ia, a e suipi di tato warriors, se ea tulo tulanga tasi, tulanga mua mua, kliwi mal vaenga o keofo, ku mai se avangoa. Ya, ku mai se avangoa se isao fanga atu toa, toa on le atunu. Ya ai fasi si ane ya le la auto penta ile itu tam tau ya si i makwa ku voi mok so fa in ni tem ya pe ona ile va ya solo na suma tolu suma tolu nei talun fa nga solo ta tu tam sanga ya a utelo wo tu la lata fu mai atano tu li tu li to ma he an lon ta tu por klami tu tu li tu lo alfa un gon tano ngale te lo a ta menu fa moi moi nga on ta doni selo moyes ele nei vo i va nga le fiafi E fia tau walunga o to tonga i tala o tatu talonga. I se faa malo a o se faa fitai ma se fia fianga tatu porkalame. Faa leo ina. Ia ili se ei ai fo i ole sunga ia Carlos Oberg. Ia se tasi pei ona faa pala ina ai. Ia ma faa se eatu si ona ainga nisio pa pama ma malu. Ia e ala ia ta mesina. Faa suafa ina ili sunga ia Carlos Oberg. Ili suafa se ali ia lofa. Ia fio maia laua fionga se ali ia lofa. Carlos Oberg. Ole se ampinio li UFC. Ile lalo langi atoa. Ia lea fo i ta maita watu. Inisio tustu singa. Ia ma pepa fa mtalanga tu sa mai datu tunu. Ile to aitau nuo ayo sia halo lea tunu. Watu mati alan ta mfenga. Ile ta longa fusu. Ia pon ta longa ole UFC. Ya lea la sa maita watu foi. Lea fio angai le pea. Ya maita nutu. Ya meise foi mamalu ya faleata. Ya meise la wofionga. Ile tufia. Lea fionga ile faipule. Ile tamao li tu malo. Ya maita watu foi. Ya safa e ina le suafa. Ya ma le mamalu lo lo le nuu ma li tu malo sa awai. Ya lea fionga ya sea lii. Sea lii alofa. Carlos Alberg le wafa ilo mai ya ta si foi leo fifianga ni sine vaenga e fifia le loto alo mtam fa na wor ta tu no ele ngata sa ola fa na nau ya tu mamao alo ta u lupe fa lele sa fa lele ile la lolangi ya warsa ile ga malo sa bo ale wa io e foi lo na ta hof e fifia foi ye e awai ya mona ya talia ina le tele o le mea lofa le atunu, mea sina ia le atunu, pe ona fa e ina ise suafa ia teia, ia avele fa malo, ia le sunga ia Carlos, ia pe ona se e mai lona suafa, se ali ia lofa, Carlos Oberg, fefe a kafa lungo kwae announce mai lan kamane lungo le, o le TV, ladies and gentlemen, please welcome, le fitalainga, ia se ali ia lofa, Carlos Oberg, World Champion UFC 2026. Ia, ke lo peke o avea oe wha lau i lole sunga ya Carlos ya mese fo ili lona pale mai li suafu matai ma lo tau tu auso ma lo fo i lau fionga ya lise e mai ya italia mesina o le ainga ya e wha lea lea le fua matanga vayo sa moa ili lalu langi ya wata mo fainga uma ya Na tu lea wa tawalunga i fo'i ma se tautua le nei fiafi wa dato ma afutanga lewa lo minute te ali tu la es folo ya si mako she e ko tuli le unga on dato talunga da warriors le au lava to ta si ni usila o lo o
filo filo da musanga ena rao ile nei fo ye fiafi mai ya down nei mai se le fiongon to toli ya male sapati manuia mato de asu vai malu po nga so to finalo pe a fai wale tau te male isa mato tau mo fai atu matua atu lava ya te osa moa manuia tele to enga o le nei aso sa manuia tele le fa moe moe o sa moa le aso atai au pe ona ya ili siska fua fa manatuina o la ta uangangana ya lo fatino ina le maota o sa moa ya maso o se tafa e fio ke lo pe o lo e mafuta ai o lo e nopia i ai matia e ai lo ainga our love it popole Alaska America Afghanistan Iran ya o fe lava ile tu la langi le dante alalai fa le le alo o tanga vai o o o le Samoa o o le tamba o le tene Samoa a wa ne ngalo ata anga tau sili mata ua anga fa ke wisiano ita tu te tau tino ai ile la lo langi Samoa fa vai papa ile tua fa pina fu ona tatu sa va vali mo lai fa minute un jay nele tu lais folo a lof te leatu mo na yo tamam tina ma tu ale tapo inga Samoa me se la fu ngalo un tofi le tu ne fia fi manuia tele por calambio te toi mai le sunga ya to fa lua tamba ole neo

0: Ko taro vau tato wala au malo sui fuu munu yele ni tae au.
1: Tau pola usunga pa whenga.
0: Malo, Sam.
1: Ia, malo sui fuu.
0: Ia, ole ua.
1: Ia,
0: Ia, ele isi ufsiri ang.
1: Ia, lala ufsiri.
0: Ia, sa no mai.
1: Ia, ufsiri. Ole mau kuspa ia, ele, sau pungar kuspa ia, kamai. O vô moa sa uma. Aole uto moa mali. Ia, sa mor bole te ia, si na te si na si o ke o kuspa ia ngai kuspa ia ngai mai.
0: Fa fo mai tata ru, si ni a matai tata pokalami ni tae au, mai suma ya sem. Mai fewa ya tau pitonu. Levin na.
1: Levin?
0: Iya. O levin ya Levin ni Palmerston North. Pele. Esa Levin ya tu.
1: O Levin ya levin ya leva inga kawu. Orfanua.
0: Orfanua. Ok la.
1: Orfanua. A o Palmerston North ya levin manua tu.
0: Ok la. Iya faftai. Iya. Sui mai Levin lewa matata tofili ni tayao. O fea o tus pa ia ma wai whaupunga e loa le wo i aso uma a o le uso i aso vale. Pataroha tu atu varau?
2: Ia wa.
0: Tāna mai.
2: Isini.
0: Tāna mai.
2: Ole ngoa i Yesu runa. E mawai.
0: O fea o tuspa ia mawai le ingoa o Yesu Runa. Yesu Runa, o fea e mawai i tonu o rea fionga rea tua. O lua tatu siri o iai, mol tatu pokalama o siri mtale o tuspa ia malu tangaftara ili tayo. Kana mai?
2: Itali lo tusi ye sem.
0: Chao na mai?
2: Fata otu esfu fitu fo yopo sfu
0: fitu. Fata otu esfu fitu fo yopo sfu mone fitu.
1: Oka oka se maga i orkadi.
0: Oka oka se maga i orkadi.
1: Malo lapa aftai, se da po sengi orkadi.
0: Wa aftai. Ma u altari ufsiri a Sam, to e altari ufsiri a iPhone o Yesu Runa o feo tuspa ia mawai.

0: Tau
1: nomai.
0: O kala ku faia, o Yesu ku kam kawole tuo. Al sin o aire ku ngavale.

0: Mana ipe asu e le tusi ai mo oiro la un bauna.
1: Ni bol le yo la ko pai ko se fu. Ar kala yo or kala ya ni sel. Ye se yo la je ni ta
0: wo. Ue le isa ye su fa fa po su lua.
1: Ya
0: King James Vision. Is King James Vision a my phone?
2: Yeah.
0: King James Version, Isaiah 14, verse 12.